0: sirre na nyugi.
1: Nesira giyogi sirian.
0: Wore doya ngolong.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gilongire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo.